ada funum ebru majin so che esum mi bo mi dia mi muna de kitwa bi enya mi nan ka fata mi o adum we dia enya mi nan ka samida ewu mo bro bi na enya mi ehu me meina ya abrinina mo mwamie onya mi aye bi o onya mi aye bi o Adumnya dia yebi, meina ayo, onyamia yebio, onyamia.